0: bi e dakun an bi e yen meje kure yin san atomade atagba won yawo mi ni won lo lati fi se video ti won pe kakiri it's very disheartening and depressing. Mi o ni so ju bayi lo sa bo mo pe ni se e ka je e si ju be lo
1: to agbalagba ti n sare enu e kan bi nkan ba le nkan o le nkan o agbalagba ti si n soro ti n laagun e ti mo pe akose ni nse baba ipada bo sekun o adakun ijoba ijo ni ko lo pe ogunjo ta omo yi ti wa lakata awon ajinigbe atomo ile eko atawon oluko atomo kekeke ti nbe laarin won edakun tori olohun eje won to awon omo yi ile edakun olohun ba lai be yin eje gbogbo wa na o sironu pe wada tori wipe a pada faye yi ile na ni o ko sani ti o ju aye eja se dada to eyin lati ma so pe oroke fun ti eyin oni aki o dada o Folakemi Adebowale omo ku ojo bi igba odun odun kan ni ojojo ni sowo ko ma le naja koko ko laro ta le ara awon atopinpin lori eto yi to si mse daada na ne Folakemi Adebowale happy birthday to you longer life and prosperity baba pari bayi mo lo nko wa lo bayi eh zevo ni abi ka da le no studio na ni so ti so gbe ku lada ni eh se ko ba n gbe sikin la fun destiny o toto to tobi daada ati pe mi leyin eto yi 070-36-26-86-88. Number to jasi odo shewan ribi kola the special one. 070-36-26-86-88. Bo ye ni nka ti nwa yi la dubu in tebe fito mileti abe fetara komito yi. 070-36-26-86-88 number to jasi odo mi ama bi obe ni besho atele si asi benawo a lo lo ni atu pada wanjo mejo emba ni ama deba ila ni deba nli si wani ribikola na njo giri osa na gori le feji toto
2: onkile omile onkile omile
3: Splash 105.5 FM the integrity station
4: Kekule gbawo ko so fun toko
5: Aye
4: FM 105.5
5: Aye
4: so fun ko ye ko so

0: na ti wa e le ma le gbogbo agba bolu ke ma le won ni lekule e ma le baba yi o n fo olon be yin nje kini to de Casemiro ja gbo tenu re tori pe e wo no ni tori won ni Casemiro nje ko di mo yi pe Tom Heaton o gba bolu lo to ni ma n wa lori ijoko ni sugbon ye pa tin ko ninu iko Manchester United o kere o awon eyan ni soro fun wa kabula jagbo kini pa tin ko dakun o oni ah awon ta won ja gba bolu lawon mo nkan ti baba yin se tori pe oni lakoko oje agba bolu to je yi pe bo se je agbalagba yin o ko gbogbo awon omo kekeke yoku ma to si ma fun won ni awon oro advice imara lori bi iko yo se tesiwaju akoko niye elekeji won lo ni ma push awon o won ni ni training bayi e bi gbogbo agba bolu ba de training ti e ma pe ti ba de training bi won ma do meji meta won ma soro won ni baba ni o sare so pe ya e ko saye ejo kankan ba de bi se ti se la se oya iwo take position iwo se bayi e training ti bere ni e ma ja fi gbogbo e tafala o si ni ya asiko tan gbodo lo training pe ngba ba fi gbogbo la je ojo ta fi rojo ta fi so n to ti sele lana baba pari training e ma rojo te ba fe ro won ni baba e ni o sare se gbogbo gbogbo rẹ ti gbogbo àwọn fi gbogbo pé ọyá ẹja jara mọ́sẹ̀ oní bákan náà ní dressing room bí géèmù bá ń lọ lọ́wọ́ máa bá padà dé dressing room bàbá ìwà lára ẹni tí máa ń push àwọn yí pé you can do it bí oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ ìtùnú ọ̀rọ̀ ìyànjú òun náà ni Tom Heaton náà ni máa ń sọ fáwọn agbábọ́ọ̀lù tó jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ rẹ máa wúlò lọ́pọ̀lọpọ̀ gbagan ó ní bó ń bá fẹ́ ṣàpèjúwe Tom Heaton ó ń lè pè ní leader nínú dressing room ikọ̀ ti Manchester United ó ní ẹ má ètí ìjẹ́rú agbábọ́ọ̀lù yìí ọ lọ ẹ má ètí ìjẹ́ ọ lọ ẹ lè máa wò wípé ẹyin kíni ọ̀rọ̀ ìbá yín sọ̀rọ̀ náà wà ní kíni ó ní ntọ́rọ̀ mọ ọpọ òun sì mọ tóun rí o wọn ti gbà sí Casemiro lẹnu wọn ti fẹ́ fún bàbá yìí ní àdéhùn ọdún kan sí báyìí ọdún kan náà lọ́tọ́ bọ̀ tẹ́lẹ̀ ó ti tẹnubodò báyìí wọn tún ti fẹ́ fún ní àdéhùn ọdún kan mi mo fẹ́ ká sáré gba bí ìwọlé ọ̀pọ̀lọpọ̀ agbábọ́ọ̀lù lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ ṣé ìtí Casemiro sọ ìṣọ́rọ̀ wà ń bí àbí ká sọ wípé àjọṣepọ̀ kan ní bẹ láàrin wọn tó fi púṣì nǹkan síwájú àwọn alákòóso agúndẹ́dẹ́ wòye ọ̀gbẹ́ni síkírù ojú ète látọ̀dí òmu aka àwọn síkírù
1: aku dédé wòye atọ́kùn aku dédé wòye gbogbo ẹ̀yìn aráalé aku àsìkò àdẹ̀ṣekáwọn tiwa ọ̀tàjọ ni wa ànídópè láéláé.
0: àsìkò ẹkú bí gbogbo ẹ ṣe lọ
1: àbí
0: nbo lẹ nbo wọn padà yanjú rẹ sí báyìí
1: kò sí nǹkan kan tá yanjú ẹran ti tan àti jẹran tán láti
0: tẹranko o
1: ìtàn wa ni
0: wọn ni pop ya wálẹ mo sì dábọ rẹ náà mú ni à pop tẹ lọ ṣe sí ọdẹ òmu kò sí pop ńbẹ tẹlẹ wọn nílé àkìtìkorí náà ló break rẹkọọdù wọn ni pop ya wálẹ
1: ọlọrun ò jẹ pop wa ó dúró dibí ngba gbèsè fáwọn tí mo mọṣẹ ẹ má tọdún tí pop ti wà ń bẹ.
0: só ti pẹ ni. èmi ẹsẹ̀ ń gbọ́ ni èmi rò pé ti ẹsẹ̀ alágbèélẹ̀rọ.
1: ọlọ́run ọ̀jẹ́.
0: àjẹpọ̀tọ̀ níbi tí a ń sọ nù.
1: kì í ti ẹ sọ di òun náà.
0: ilé
1: ọdí òun ló ní pop.
0: mi gbọ́. ẹ tún wí.
1: gbogbo ilé tí ń bẹ lọ́dí òun ló ní pop wà láyé.
0: látọ ẹ tún wí. a tún ṣe wàhálà yìí sí.
1: pop mọ̀ ní ìtumọ̀ kọjá tẹ̀sán ọlọ́run.
0: pátápátá
1: gbogbo ilé ọdẹ òun ló ní pop.
0: látòkè délẹ̀.
1: atọ́kùn.
0: dẹ̀sí. ọ̀ wọ́n kan tó fẹ́ sọ wọ́n. kò sí wàhálà ọ̀dà kò sí wàhálà man ti sì máa ja ọ̀wà ex-convict bó. ọgbẹni ti jáde olóko dáná.
2: akudede wo ìyá tọkùn akudede wo gbòyìn ara lé.
0: tọ ní pápápá ẹyin o ti ẹ lè ti jẹbú òde o ti wà tipẹ
2: Benny.
1: Pillar of pillar.
0: Lord the Omu.
1: P.O.P.
0: Throughout. Well, I do best says what you summer.
1: Ah.
0: Quick, I go with you cover. I go go.
1: Doba, say, say.
0: To say.
1: Oh, do you ready?
0: That's what you are. Since you listen. Okay. Eja wo oro ti Casemiro so lori Tom Eaton. Taban so ni gba gba ball 40 years of age. Sugba o ni pe lo to ko baba si wo ballu melu ni ma yen gba na lo. Oni sugba e ma eti je olo. Toro ni settings. Lara won settings na lo kakale. Ti mo eja wo oro yi laarin iseju kan.
1: Emi ro pe nkan to so yi. Gbe yan ti o ba mo pe to ba laro jinle pe ipo teni kan wa. O no pada de be. Yo fe ko ni fe nu pe e mo ke yan ma ba gbaje
0: komo ba gbaje
1: yo se ko kan yan lola
0: yo kan
1: so titi e ni irori ti e ni be mi se ro o ni nkan to n so yen mo ro pe oluko ni on lo wa ni in charge
0: if ato
1: be mr ben te yo ba ni sympathy fun agbabo kan bi pe okay boya ka fi ile ka tun fi sai ka tun fi compensate oluko ni abi awon management ni won mo awon na san woya awon na mo iwulo re bo se wa very important si mo ro pe lati so mu agbabo kan lati benu atolu agbabo lu akegbe re pe agba ti de o ejo finu ko ile o ejo se gba ejo sawo o n lati je pe ota kan be
0: laarin
1: won ni
0: ki saba common
1: gbe ko n saba se kini so emi ro pe nti Casemiro so yi o na fi oro yen o fi sira siru are wo ni pe ta ba wo na bi 30 plus ni so o na tin sumo ini e pe so
0: o le n lo lopin sai
1: eh se mo pe bi o ibi kan
0: mi o sa paris
1: age yan ba
0: ti o sa paris
1: so lapodo ti temi emi kan ro pe o kan ni o kan be o kan ni sympathy fun ni
0: oni gbogbo ti so yen o ni
1: tun o n ko lo wa ni in charge lati so gbogbo bo yo wulo abi o wulo
0: tori ke se coach ko si management
1: beni
2: ta ba ti ni ka wo bi ya gbe ibasepo to wa laarin awon mejeji boya yen lo fi so re nto to lopolopo igba lo je pe koda koko ni club side ama ri awon national team ton ma mu awon player kan lo tournament ti won ki mu won lo ntori pe kan le gba bo sugbon wa mu won lo ntori korea lai legbe ati igbe oro kale pe elomi wa to ba se ajise ton ba ba so o le binu ki se ogun to ba binu lori igba to se asise ni ko mo to nse sugbon bi won se ba so lori asise to se o ma fa te lomi aso ke ah ki lo de se inu asise ni sugbon te ba ba to se asise te ba ba so lawon ona kan to ba re ona realize pe ah
0: papa julo awon agba to loye sori je yoruba bo won ni irinwo ogbon egberun ete pe gbogbo won to oye leyin ni
2: beni so
0: oye to sa julo fun ogbon ati ete
2: beni
0: pe an kan be ti an loye
2: beni
0: to oye agbekale
2: to pe koda gan ton ba fi oye buyan en tan bu o mo pe won bu ohun ni o sugbon
0: yo tun dupe lo
2: yo tun dupe ki ese beni so iru awon eyan yen wa ta ba ni ka wo nti o nse kudigba teyan ba to je oluko ni keyan to le ni quality yen abi kenyan ba to wa nu igbimo oluko ni nkan temi kan oya pe ona ti won ba tun fi ran lowo pelu to se ni pe boya ki won tun adi e mo ko ma je goalkeeper nikan ko wa lara awon igbimo oluko ni na iru to nso yi lasan iru nkan telomi fi ise nu igbimo oluko ni ni
0: ti o ka je
2: psychologist so ta mo oya pe iroro yen gan lo ran ichuko oluko ni Mike Carrick gan lowo nu kegbe agbabolu si Manchester United
0: of course
2: lati gba ti omo mo baba Carlo Ancelotti David Ancelotti to ti ku nu igbimo oluko ni baba baba gan mo lara yato si ko jomo baba tori pe ngba to wa nu igbimo oluko ni baba lara on qualities to ni pe ti team ba n lose lowo ele ri best ti Madrid ba n lose ton ba win lowo ele ri best sugbon ton ba lose lowo to ba drop plan fun baba pe e ja lo bayi ja lo bayi ja lo bayi ja lo bayi ti won ba tell le plan yen ti madrid ba sin lose meji sodo la tele won ma come back la si wa so to olohun fa won eyan kokan lebun yen ta ba ni ka wo to so yen mi o ya pe bi relationship to jo wa laarin
0: to ya n lo fa to e so mo le bi kan
2: so eh koda ko to ba je relationship iru quality yen gan ma fa to ma mu yan sumo yan
0: be le loye
2: ai le loye je sumo le eh eh so
0: je bu mu mi
2: so ogbon to eh nigba ti oluko ni to wa nbe na fe duro lara won kan ti awon agba bolu to wa nbe so ni pe o ni ibani soro ile to gbangba
0: ma manage
2: to je pe iyan gangan lasan gan awon tin clamor of awon management pe ile ni qualities da won ten fun ise odun meta odun merin gan lo ten gbase lowo won le ta e fe le ise
0: awon yen ma mura ja si ale
2: so ki se we ya pe dodan ni ga ko bo player bo se mi awon nikan so iyan gangan lasan o ton kenya fi le so pe player and coach
0: ora ko buru. Alright. Ṣugbọn ni papa pa nitori akoko wa. Ni ti cash *347*1004*#. Awọn owo yen ti wa nle. Awọn eyan ti ogbenu si na. Oni pe ta yi koto yen. Ṣugbọn eja sare wo inu idije ife eye agbaye lo. Bakan na je sare deyin denu ko Chelsea na ko to ri pe a ma lo. Iko Chelsea ni wahala to de ba won ni saa to koja pe kala won fe fa na ba fe fa wahala ni di tension lo ye ki Enzo Maresca o wa ki won ma interrogate e lowo lowo bayi won ni sugbon awon ti fi gbogbo nkan le folo pe sinta mu waye ko sinta mu lo iyen nigbati iko ti Manchester City ti won gbianju lati jo pe ki won yanju negotiation ki won yanju compensation jari eleyi ti won fe compensate iko ti Chelsea lori oro ti Enzo Maresca won ni iko Chelsea fariga pe bi e ba se yi pe teyan ba ti julo iyen ti julo condition ta won bara awon yi ta won se po kewa ta won o ti e wa lo sinu dije to je mo ti ajo UEFA kankan ni saa ti nbo yi won ni se ka won mo paro Enzo Maresca lo ku awon si condition e gbo bo lo se jora won
2: nti won bi en
0: pala yen ko wa ni detention bayi ki won mo interrogate e
2: ti won gbe enjo ati so ni pe lilo to lo ki se lilo to je wi pe awon la won finu fido
0: amuro pe awon na won jo fa wa
2: gba ta won fe gbianju ati so ni pe in to hun se lo sokun fa ma lo la won se ndi e bi ro wi pe ka ni un to se ka lo o se o apply professionalism ti o mo se ise ko Chelsea ko tun ma negotiate pelu ke gbi agbabolu mi ni pe to si wa nu ke gbi agbabolu yen pelu imo to ni ko ye ko je pe awon la won ma wa nbi ta won wa yen to ba si wa nu ke gbi agbabolu won.
0: Okay.
2: So nkan ta won
0: lilo
2: to lo affect awon nkan ta won bi enjo ati so niyan
1: emi ro pe lara nkan ti
0: Maresca lo se won aba won sira won
1: won jo sira won ni lara nkan ti emi ro pe o ndu won ni pe ta ba wo ati gba ti Enzo Maresca ti kuro ninu ko Chelsea ko ba club kankan negotiate
0: Jumasi
1: ti won jo jade ti won jo fa wa ala lori lori e pe
0: boya
1: club kan wa abi club kan wa so o duro de Man City ni that means pe nkan ton so pe o negotiate bi pe o negotiate that means pe nkan yen o ri so lapo odo ti temi igba yen na ba ti wa duro lori e won ba mu evidence won wa o easy lati ti mole bọn ti mo le nigba yen gan o easy lati fun ni punishment nkan to se yen to ba pe won ni evidence ni to tori nsin a ma ri pe o foju won to to pe won jo ni ajosopo
0: oro
1: ni computer jo so eh labele so mo ro pe iyen na refer si iyen lapo odo ti temi so elekeji temi so pe won jo se ra won ni pe okay nigba to wa ri ba yen is a thing ta won na le pe ton mo pe to wulo fa won ni pe okay ki lo fe gan
0: okay
1: so o ma sele be
0: okay
1: o ati ri oluko ni ton gba se coach o de n se yama yama ise n se bakan okay won de tun so pe okay o ni manager bipe ki se coach mo
0: won gbe ko ni
1: so mi ro pe won le pe oluko ni pe okay kini nkan to fe ni won igba tan mo pe
0: because head coach now lo si je ko se manager ngba
1: beni so
0: mori o ni last
1: manager ti won gba
0: sabi alonso tan se to gba nsin
1: nkan
0: won to fun ni anfani pe manager
1: manager so mi ro pe iru nkan ba yen tan ba ba negotiate tan ri negotiate
0: iwa man city manager na fe fun
1: manager la won yen fe fun straight so since ta won mo falu e te fe ko lo e ma ri negotiate ni so emi run temi fi so pe won jo sira won ni
2: elekeji be ni pe lati gba ti o ti lo ni o ti si stability ninu team yen mo ni awon players ta won fe to aso mo lo ni kaluku won na ti fe japa pe akoba lo fafa won Enzo Fernandez ni si lati gba to ti lo olohun ya lo eyi Marco Correa na ko lohun o lo le tele nigba ti Enzo Maresca ba ti lo lo lohun fe pada le
0: ile n pe
2: on so opolo
0: Spain pe o
2: eyi Caicedo na to ni ohun fe di legend nigba to ya lo ni Team Madrid ba de lola o
0: o na to ti so be
2: ah o so be leyin gba ti pe Team Madrid ba de lola pe Madrid se team teyin o le so pe
0: teyin ma so pe lo ajiko gba fun
2: lawon to lawon fe di legend tele so gbo yen na lawon na wo pe li lo to lo ibi to gba ko ba won po

e dakun e jowo jare awon omode yi a fe guru ayo a fe foju wa gan ni won a fe ka awon omo na ki won ni ominira won pada ki won le mo pe ni otitu ati okodoro awon ni ile baba eleyi to duro tan to si feran awon ogowere e be ni o je orilede

0: akabo kwada yara le gbankan gberoyin ni kan omo luabi na ni o nte siwaju eje ki atun te siwaju lowo bi o won ni awon ti won fura si keke bi agbebon ta mo si banditi na ni won tun ti je awon akeko mefa kan ni ile eko ti gbogbo nse poli to je ti ijoba apapo to wa ni kaura na monda ni ipinle zamfara won ni leyin eleyi ti won yabo ilegbe won eleyi ti ko si ninu ogba ile eko na to si je wipe ni bi ese kuku agbegbe ohun ohun na ni ile na wa ni agbegbe kaura na moda won ni ibe na ti je awon akeko mefa na won ni erin ti se alaga ijoba ibile kaura na moda manir Haidara Kaura na lo se fi di isele na mule o fun awon akoroyin o soro siwaju wipe awon ajo eleyi ti oro na kan eyo ni awon ajo eleto abo na ni won si ti bere igbese lati fi dola awon akeko na won ni akeko kan ni ile eko ohun Ibrahim Ahmed ohun na lo se so wipe ikan lara awon akeko ti o bo ti o sama awon ajinigbe na lowo na lo wa je ko di mo wipe okunrin meta ati obinrin meta na ni awon akeko to si wa ni akata awon ajinigbe ohun baka na ni ile ise olopa ipinle zamfara ohun na fi di isele ajinigbe ohun mule o to si so wipe koda awon ajo eleto abo nko awon na tin tesi waju lati ri wipe won dola awon ti won jigbe o baka na ni agbenso fun ile ise olopa ipinle zamfara DSP Yazid Abubakar oni ikolu ohun na lo waye o lori ilegbe awon akeko to wa ni ile eleyi ti ijoba mo nko si oju kan na eleyi to wa ni Kaura na Moda o tun salaye wipe kan ninu won na lo si sa mo won lowo oni sugbon o awon oni sun be ni awon oni wo lati ri daju wipe awon dola awon akeko mefa eleyi to ku oni be si ni ile eko na nko abo to peye o wa lori e kini kan mo te mo ro iya royin mo ro pe awon le ise olopa egan se gbogbo awon kini yi se ko ni eya oyinbo kan lo se ko ni overwhelm won se ko ni ko ni mu won lorun
1: ko si bi ogbon na fe da si e ke se pe o ma won lorun nikan a ti su awon gan ko kan so na mi ni ko si ona mi e be ni mo ni ore kan to je obirin to je osise ologun leyin e wo jojumo ni mo sunkun baba ti o mo sunkun ni to ba lo da na o wa fi se ile omo se won ni ko si ba won se fe se o da se o wa lo soke okun yo ni ko si bi ton fe gba koja awon ogbodo lo bi won ba fi le meni na o da ran moran ni te wa ri pe o ba ran onise
0: odo
1: oba kun
0: odo oba re ko se we abi ko se kan lu ni
1: ko se kan lu
0: ise oba si re
1: ko se
0: mo je
1: e ri pe iyen lagba po o ti su awon na o ti su won mo ju ton ri kan lara awon je tai ton soro to je pe ilekun o ni fapere eke

0: for this. Ilegbimọ asofin agba ile Nigeria o. Awọn ti jiroro nipa idasile ajo kan. Eleyi ti o ma pinwo arun iba lawujọ wa, aisan ba lawujọ wa. O tesiwaju ninu atotonu re. Oni be, gbogbo awọn ilana pata ona ni awọn ti se akosile re. Bi pe idasile ajo e ti o ma pinwo aisan iba lawujọ wa o. Yo le duro kori kori lati de bi pe a pinwo n to nje aisan iba. Ni toketile orilede Nigeria nigba to n fi owo idaniloju re soya bi pe orilede Nigeria o ti n te sowo iwaju be ni lati re daju pe o n ta n pe ni asan iba o to patapata o ku finfin kuro ninu itan orilede Nigeria en wo ko eni to te siwaju lasiko to jide o laarin ipade e to ni se pelu awon akegbe re to si n salaye bi pe ta ba le se yi ta ba le pinwo aisan ba ni orilede Nigeria o ni akoko yo jona kan gbogi fun atileyin eyun eka to ri seto ilera ara ilu o ni yato fun eleyi o ohun kon ta ba se loni oro itani lola o ni ba ba le pinwo re ta won si reyin aisan ba lawujo wa ni orilede Nigeria yo iwo nu iwe ito orilede yi pe wo awon asofin sise ribiribi o enwo ko lo dide tope ke loro o awon akegbe gba lenu e o won si se aseyege re won se agbekale ajo to je wipe ohun to kan ohun ohun na ni ka pin won ta npe ni aisan iba ni awujo wa eyun ba ohun okan awogede ngbe abala ikeji ohun na lo to je wipe gbanko gbi ni won ni eje mo pe en to je minister foro to ni se pelu ohun alumoni e te ledu afijinki wa ninu ile ni orilede yi o o ti se kilo kilo fun ti kere ti kere omo orilede Nigeria eyun odele alake o en to te waju nu atotonu re pe wo awon osise eka tin dabo bo won alumoni ile wa eyun lakata ajo abeni labolo eye jeju aye won o e mo teju won mole e mo fi wo si lo won nitori pe asoju ijoba o na ni won je o ni enikeni ti owo fe ba wa lo gba mu ve pe o se be o lo re tapete saso ala tin be lorun won o ni ko mo se tan lati fi oju we na e bawe nigbati alake en to te waju nu oro re pe wo enikeni ta ba ti ri aso ba lorun re baye to si fi onka idanimo re te ran yin to wa mu card pelebe te nsise to fi han yin pe wo agbe fo ba ni mi te ti ri ari daju re o ni e wo ijoba lo yan won lati sise takotakun ri daju pe won dabo bo awon won alumoni wa eleyi ti o wa ninu ile o ni e wa ri enikeni te ba wa ku se bu e tesi gbase lowo ijoba e foko le labe ijoba orilede Nigeria en jijoba je en jijoba ta bi won ba gba yin mu e dakun ejowo jare e bowo fun ofin e mo duro tan lati takan gbon pelu won o bi owo ofin ba gbaru eni be mu o pari jojo la nba po pe labe ebawi ofin gbanko gbe mi tunu fote osan oni
1: to gbanko gbe leyi na ni o soro nipa igbokegbodo awon omo ogun ile yi eleyi ti o njade lati abe akata iko omo ogun eleyi ta mo operation Hardened Kai won ni won ti se bebe o ni ekun ila orun ariwa orilede yi won ni ko din ni awon agbesumomi adota nibi ta tun tri ikan to je oga iko iswap eleyi ti won mu bale o ninu iwode eleyi to je alagbara ti won se ni ipinle Borno won ni eleyi na lo si jeyo ninu atejade ababo ise eleyi ti iko omogun yi ti o se o eleyi ti won fi lede ni ilu Abuja lana ile ise omogun ile yi je ko di mimo wipe awon aseyori alagbara yi na lo si waye latara ikolu lati oke latoju ofurufu eleyi ti won se si agbegbe kan ti won pe ni Krita ati Arena Chiki eleyi ti o se kupa opolopo

0: ara ilu la
1: o da bi a ma yi lo
2: abila pe ida
1: e da kun to ba do ni bayi ni po lola eni o awon omo wa yi e ba ni se awari won o eledua o ni pe yen pa be ni ru e ko ni kogun sakata eyin na e ja we po ton mo won wa ba inu gbo keri keri awon omo kekeke kini to ta fe ki won so bo lo nba papa ko won yo lojo waju ne pa orilede baba won e da kun ejo e je ka ro arojinle o tori pe bi eyin agba ba te fe e ba ti ranti yin ana itan fe be lenu ko lohun ko jowo ki o ba wa tu won sile oda ago meta gerege michael latubosun le ma pade talking point leto ago meje ni asale gbagede oselu pelu kunle o ma ni fo se oloye
2: oyo me
1: ago meson la ni ka pade ni re lori akotun ti fun tedoro yin nje titi igba na tola ni alade laja lo ko mi iroyin ni awukose re omo tan so tan so tan gburaye apere re omo lo abi wan ori yin o wa nbe
2: temilade aloko o na le mi nje o digba kona ire o.

Ami, 1994. Nesikiru Ainde Barista calling. The truth. O pe ni okodoro oro. The truth. Ewa wadun 1994 titi da kuko yi. Ninu awon alakale ororin yi. O tun se mo wa lara titi de ni. Kaka ko de le ara iwe agban. Kokoko ni tun le bi orun akika. Bawo la se fe bo nbe.

0: gbogbo olugbọ mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi lale gbogbo le oni ni 4 oni lojo kerin osu eleke fa odun 2026 eku se oni eku boju ojo seri e ka le ninu gbogbo le yi gbogbo le e ka le pastor dekunle epaphras wuli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank e kan juwo si to ba wa anywhere to ba wa ko to lo sun eni baba mo gbe oga mo dupe pe okun lowo re ko e sare lo bu omi die e ra gbe sibi egbe radio mo deja re je n pase sinu e ni bibeli ni egba oluwa gba ofese yin mule o ni egba woli re o le o si serere ni kete ti n ba so tele si e gbe mu ni ya wa wo bi won ba bi alakalada ya wa wo boya be woru awon olokiki oro to raye emi buku ti mo sami gbogbo igba lori to ba ti sun eni ti mo n ba wi won fi nkan kan fa o lara a da bi igba ti won ba fi blade ya o ni gbogbo ara wa ye ugbo aya re wo bayi ati daranje won fa lasi eni kan ni si oda ni nu won kan da ko ninu egbe okunkun lasan ni gbogbo igba ti won ba da ko ninu egbe okunkun ila ami ajade lara re won target eni igbo ba gbe omi mu ti ba tun bi won da ki won tun so pa won fe target e alagbara ile egun ile majemu ile yin orisa ile yin to lo won mo gugun ti ayan mo re kan si ami apalenu mo in the name of Jesus Christ se wa ri ninu ile yin mo mama de angeli re si o angeli ko duro ti yin eyin ayan fe mo so nkan kan awa n gbawe lati ojo monday iwo na le ba wa join tola merin pere loku ni igbaradi fun 77 bo se ti gbo pe wema lati se 77 teleyi wi idi kan tabo mi ati ni gbogbo bi ti sona church wa ba wa ibe na lati fun awon eyan ni omi 77 wema ikan na lati fun awon eyan ni anointing oil wema ikan na ni ma ti fun yin ni sheet of paper ti emi oluwa ni kin fun yin o leju kan sinu omi e si fi kan e mama mu ikan dani te ka awon nkan ti mo ko si e ka sinu onje yi gbogbo eyin te ba mo pe ofe ibe wangeli e je se bayi eni kan ni bo gan ni church yin wa baba woli lati iwo road e wo moto gbagi elebe so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen olufe e mura o ojo sunday ni 77 ipade majemu ni e kan ni mo waye losu jesus ti lasi ti mo se bo nitori bi gbogbo nkan se ri emi oluwa ni ka se ni wema ni ojo sunday an lagbara olohun yo to bi ago meje abo si e je so pe meje abo si mejo ka to bere isin eleyi oya ikini iwe eniyan ti oya kankan ta pari ni bi owo ago mejila nitori orun bojo ro na make sure ko debe enikan ni woli se en so fun mi pa ni lo jesus city no fun di kan tabo mi so gbogbo eyin omo olo egbon gbaradi even ni gbogbo sona church wa ibe na won ko mi 77 akoko oru e ti o sele ri an mo mu rale fun yanu ti o sele ri bawo mo se fe se mo mi so join wa lola ka jo gbawe ago meji la mo break a gbawe lataro a si break ni bi 12 e mu ra ke join wa ko ja jo se now line in waste akoko eyin ayan fe a jo si de iwasu yen ni emi ati na la jo mu bo lati ojo monday mo wa so pe angels mo need their messenger ninu ede beru malaika ni won mo pe angeli malaika tumo si ojise eni ti won le ranse that is the meaning of angel in Hebrew form malaika ni so gbogbo bi te ba ti n gbo mi mo fe ko angeli re nse eni kan ni woli e su o pe mo le angeli ranse Hebrew chapter 1 verse 14 oni angeli oni se ranse ni won ti won mo je ise fun awon ajogun igbala nge yo kan to kan wa nbe ni pe bo ba ni igbala won le mo jise fun o but to ba da Jesu mo gege bi oluwa atolugbala ojise re ni won and ise mewa si mokanla ni angeli mo se ninu aye eyan alakoko oni pe won mo wa je ise fun yan enikan ni bo ni se wa mo tangeli ba de in ti o je omo re je ki n fun o ni apere ma kan tun sare digress ninu e e je n ka jade lati inu iwe Luke chapter 1 e je n ka verse 19 Luke chapter 1 verse 19 e gbo ti bibeli so nbi o ni angeli na si down o wi fun pe emi ni Gabriel ko se so niyan mo ka jade lana ti o ma nduro ni waju Olorun emi ni o ran wa lati so fun o ati lati mu iyin ayo wonyi fun o wa ise angeli ni pe ko mu iyin ayo ko mu wa ba o ani wa gbo ikilo yi ti n ba n da ko angeli ti mo n kibe angeli angeli o ni yo ko gbe iye wa o to elomi be mo se n kibe angeli o yo si o ohun ti n reti ni pe ko ri kini kan to dabi white ti ye nbe lowo ti nbe lese ti n fo bo that is not angel ki se bi o se ri niyan eyan ni o wonu e tori pe to ba foju kan angeli to kan ri le kan na wa daku angeli so to bi won to bi ti won ba parada inu le regun o le gba won bo nigba mi won a mo kere eh won o si mo gana angeli o mo pe ile kan be nbi kan won si tele o gbogbo eni to ba je ajogun igbala ninu angelology and demonology eko kan ni won je o di mimo fun yin wi pe eni kokan ni to angeli mejila tin tele and ti angeli re eto je oniroyin ayo ba de olufe yo parada ni lowo bayi ba se ngba we lo eyin ko ri pe iyi pada nla de ba o won kan bi o wo lojiji and tangeli ba de o le wa ni form of omode o le wa bi obirin o le wa bi okunrin ko sora ti angeli o le fira re da ti an ba fe ran si o igba to fe yo si Elizabeth e ja jo ye wo ninu iwe Luke chapter 1 yi kan na ni verse 11 titi wo 13 ohun ati sakaraya e wo bi an se mu iroyin ayo lo ba oh mami kin to ka be yen so le dide to rin lo waju to rin lo si eyin bi mo se n ba lo yi e so pe a se nkan kan ohun lo je so pe pepe yo pomo ni 77 enawo yen mejeji soke eke angeli mi dide ba n gbe iroyin ayo mi angeli mi dide wa fun mi ni iroyin ayo olorun jo angeli o ni iroyin ayo si mi ko to dale to ngba ko se yo to tan angeli to ni iroyin ayo mi lowo e yo si mi lojiji o de kuku so bayi ko su yo to pari eyan angeli te mu iroyin isu atenumoro ki jona eke loruko jesu mo foruko jesu pase fun won because ohun ti won gbo niyan awon angeli kan be to je pe ta ba ti kibe at the name of Jesus they bow. The Bible say at the name of Jesus every knee shall bow. Awon angeli won fulfill niyan won ti select awon angeli kan to je pe to ba ti kibe oruko jesu won sare kunle won ateriba a to lohun ba si oloju to ba mo tin lo nu emi ohun lo fi je wi pe mi ati eyin te je ajogun igbala ko sin ta be lowo e lo sinu igbo yen nibi ti won ko awon mo pamo si angeli emi ati yin ni alagbara olorun ani pe gba iroyin ayo mi ni dake odijo ta awon mo yen ba to de bi o ko se nje ti olorun enawo eke angeli oniroyin ayo angeli oniroyin ayo wa jiyin ayo wa royin ayo fun mi mo fe gba iroyin ayo kusu yo to pari kodun yo to tan mo fe gba iroyin ayo oh my god awon yen gba iroyin ayo e ja kuku so bayi angeli ti won yin e je nka bayi ninu iwe Luke chapter 1 e wo verse 11 won ni angeli kan e so pe angeli kan bibeli so pe o si fi ara han o duro li apa otun pepe turari iyan ni pe eni ti won pe ni sakaraya n sise nu church lojo yen ko si service angeli bayo si he na manosa angeli e jina kuwo si church ewo verse 12 nigbati sakaraya ri ori e wule eru si ba because won yo si angeli yen yo si bo se yo si bi eyan na lo se ri o but in to je omo ni pe ko se ni kankan nu service iru aso tin be lorun e ori e wu jeyin ti angeli yen o ba tete soro iba daku to eyan bo lo se angeli to mo si eki e wa wo n to so ni verse 12 nigba ti sakaraya ri ori e wule e ru si ba fast 13 sugban geli na wi fun pe ma beru o ma beru sakaraya bo se po pe la kino wa wi oni nitori adua re gba iroyin ayo elizabeth aya re to ti pe 79 yo bi omokunrin kan fun o iwo si soruko re ni juanu iru iroyin wo lo to yen kẹni kan kan de ko ni fisa re bossi kẹni kan kan de ko ni we COS to tin wa lojo pipe ti bossi iwe igbenu re jade ki won so fun o pe gbo ati kole kan fun o ki won ni wa owu oja re re iroyin ayo to to yen laye yi o si eke baba angeli gabriel mi igba ta trace angeli a discover pe gabriel na ni ise ti e ni pe ko ma mu iroyin ayo kiri angeli oniroyin ayo mi angeli gabriel mi ni bo lo wa ma bo aisha igba to ba de o le wa raja oja re o kan tayato oni ni ojo kerin ibi ti angeli ranlowo mi ba wa ibi ti angeli inu re mi ba wa ibi ti angeli oniroyin ayo mi wa ibi ti angeli owo mi ba wa ma wa mi bo kili o to su e won ti mama iso
1: baba mi e ka rasa emi lomo ijo yin lori afefe o o sere pe lana ba se n gbadura kangeli wa yo si wa mi mo gba ipe kan re mi ba ni awon ma ni se kekere kan fun mi o de ti ma mu se wa to ma so pe ma wo ipe ba di next time o se amuse iwa o baba mi mi na le ri o mo se ajere 100,000 lori ise ye ba n gbe ri mi o baba mi ipe yin o ni daru ko ni baje olorun a se yin larugo o ni e ba mi ki mama o.
0: Nice ki sowo to gba nbe lopo bi o se language yen eyan to wa bi angeli bo ba se ami wa se kungi alaanu to ba se ami je ntin be legbe lo angeli re o yo si o kili o to su loni ti yan ba ti de won wa si o lore ni tangeli yen ba de o muroyin ayo wa ni olohun ba ngbo ki se be yen nikan bi e ba je oluka bibeli ki se sakaraya nikan won yo si maria ninu we luke chapter 1 verse 26 ninu we luke 1 isele angeli po ninu we luke so n to ba imu se fe nikan o do le se fe nikan o tun le se fe lomi na luke 1 26 o ni li osu kefa nto je amura sosu ni yen asira angeli gabriel lati odo olorun lo si ilu kan ni galili ti a n pe ni nasareti si wundia kan ti a fe fun okunrin kan ti a n pe ni joseph ti idile davidi oruko wundia na si ma je maria won to da pe nti o ran si o ni angeli na si to wa o ni alabukun ni fun o iwo eni ti a koju si se lore ta ni ogboru language ti ni o ni dun iroyin ayo won ma mu kini agbogbo eyin te ba le foke ni igba mefa to le si ami lera lera loruko jesu angeli oniroyin ayo mo palase koyo si o koyo si o koyo si o koyo si o koyo si o koyo si o koyo si o in the name of Jesus bo ba si ami ni asiko ta n gbo mi lowo lowo bayi angeli oniroyin ayo yo si o in the name of Jesus Christ ekebe angeli mi yo si mi ore o kini iroyin ayo to fun angeli na si wi fun pe ni verse 30 ma beru maria nitori iwo ti ri oju rere lodo olohun sa si kiyesi iwo loyun ninu re iwo si bi omokunrin kan iwo si pe oruko re ni jesu ohun po omo oga ogoju lo ni a o ma pe o bere si so n to da si ti n pase eni ti o so n to dun mo eni ti o soro ti o mu odunnu eni ti o mu omo re jana mo pa lase ki won yo si o mami se ri n ta n gbo yi nigba to ba di 77 ori si paper meji ni won ni ki n fun yin meji ikan be te so sinu omi ikan be te mu dani e te mu dani yen mo ko orisirisi ese bibeli te ka sinu omi ato n je yin ha afiti ibaso olohun lo ran mi loku kini ko to sele ki n to so yen eja tun mu wo mi ege n to kabi kan fun yin si angeli sumo waju ba se ro lo oni ni awe wadi number 4 eyin wo le ti so re majemu yin mo nbo eje n sari gbon ti baba iso bo angeli se ba se ogbon wo le da so ro re
2: daddy e karosa oruko mi ni oluide adekunle emi na leri o leri nitori pe Ọlọ́run ó yọ sí mi lọ́nà ara lọ́nà ìyanu. Ìyẹn ní àná nígbà tí mo gbọ́ program yẹn ní ọjọ́ Monday. Tẹni ká san ọrẹ má jẹ̀bù. Kò sí owó kankan lọ́wọ́ mi. Ṣùgbọ́n ọ̀rẹ́ mi kan wá bù mí ní ṣéńjì kékeré kan. Mo wá ní kí n tó ná owó yìí. Jẹ́ kí n san ọrẹ má jẹ̀bù nínú ẹ̀. Mo ṣàyọ 2000 nínú 5000 tó kú fún mi. Mo fi san ọrẹ má jẹ̀bù. Nígbà tó di àná, Ọlọ́run máa yọ sí mi. Ọlọ́run yọ sí mi. Business kan tèmi àtàwọn èèyàn kan ti ń sọ pé ṣàmárí business ṣe báyà bá rèé business ṣe afẹ́bẹ́ èèyàn kan ta mọ́tò. Àná àná yìí darí mọ́tò yẹn ta. Dádì àná darí mọ́tò yẹn ta. Ènìyàn náà ṣe yọ percentage tèmi náà ó yọ fún mi which is 150,000. Bọ́lá ṣe fi owó sí mi lápò ni nítorí kò sí owó kankan lọ́wọ́ mi láti ká tó parí oṣù tó lọ. Kò sí owó kankan lọ́wọ́ mi. Bọ́lá ṣe fún bó ṣe fún mi ní bí mo ṣe lówó nìyẹn o. Bó ṣe sẹ́ndì 150,000 sí mi ẹsẹ̀kẹsẹ̀. Mo ti sẹ́ndì ìdá mẹ́wàá mi. Bàbá mi, mo dúpẹ́ o, mo dúpẹ́ o, mo dúpẹ́ gidigidi gan ni. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, mo dúpẹ́ o. Ọlọ́run àtibọ̀ máa kún anointing, Ọlọ́run àtibọ̀ máa fi kún. Ẹ ṣe mo dúpẹ́. Sìstá mi ló introduce mi síjọ yín ohun pé kí n máa tọ̀lé ìjọ ọdẹkùnlé ẹ̀ pàápàá ni pé èmi náà máa rí ìyanu Ọlọ́run. Mo rí ìyanu Ọlọ́run, mo ń rí o, mo ń rí o. Àtibọ̀ máa rí ìyanu Ọlọ́run lórúkọ Jésù.
0: Bó ṣe wà nìyẹn, ẹ kígbe áńgẹ́lì tèmi náà ń bọ̀, Ọlọ́run gbọ́. Nọ́mbà 1428 ní bó bá ṣe wí, létí èmi Olúwa ni màá ṣe ṣe. Oníṣẹ́ ni wọ́n, ẹ̀yin wo lẹ̀ tí ìsan rẹ má jẹ̀mú? Ìwọ náà wàá rọ́jú, wàá gbìyànjú. San tiẹ̀, kábò tí wàá san tiẹ̀ san tàwọn ọmọ rẹ. Òní ìlú pé nọ́mbà 4, wọ́n sọ nǹkan kan. Lẹ́yìn ọjọ́ méje mi ò ní sọ̀rọ̀ rẹ má jẹ̀mú mọ́. Ẹ̀mí Ọlọ́run ló ní a mọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀. Nínú ìwé Psalm 50:5, ó ní kó àwọn àyàn fẹ́ mi jọ, jẹ́ wọn ó fi ẹbọ bá mi dá má jẹ̀mú. Ṣé béèyàn mọ́, wọ́n ní dán wò ló bí ìyá ọ̀kẹ́rẹ́? Ìwọ náà dán wò. À ń fi ṣe rédíò program ni, tọ́lọ́run bá fún ọ ní agbára láti ṣe. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ sì ti sọ rẹ má jẹ̀mú yóò lè san ìdá mẹ́wàá. Ẹ jẹ́ ń fún yín lákàtí nọmbà church 1966-36-38-73. Ẹnìkan ní kí n gbọ́ 1966-36-38-73. Access Bank ni Comfort Life Mission International ni ó gbé jáde. Dẹ́ wo kó ohun tí ó ṣẹlẹ̀ bí ìyàn ọba wọlé lo ilé 2017-42-90-47 First Bank ni yẹn Comfort Life Mission náà ló ní ó gbé jáde. Account number church náà ni bí wọ́n bá ṣe ṣe bẹ́ẹ̀ ni ó lọ sí radio station. Gbogbo ẹyin tẹ́ ẹ ní ìpinnu láti ṣe bẹ́ẹ̀ kó àwọn àyànfẹ́ mi jọ. Òní ìlú pé nọmbà 4. Ẹnìkan ní wòlíẹ̀ tí ìsọ̀ntà fi break. Lágbára Ọlọ́run pọ́pọ̀ ìbẹ́pẹ àti ẹyin méjì méjì. Mo ní áńgẹ́lì máa pín ìròyìn ayọ̀ ni. Ó sì padà gba ìròyìn ayọ̀. Ẹ̀wọ̀n tí Bíbélì sọ nínú ìwé Luke. Nínú ìwé Luke chapter 2 ní verse 10 and 11. Luke 10. Wọ́n ní áńgẹ́lì náà. Ó sì wí fún wọn pé áńgẹ́lì náà. Kí ló wí? Ẹ má bẹ̀rù. Ṣáàwó. Mo mú ìyìnrere ayọ̀ ńlá fún yín wá tí yóò sì ṣe ti ènìyàn gbogbo. Kì í ṣe nìkan lónìí, but torí báwọn áńgẹ́lì wọn ni wọ́n ti kọ́kọ́ lọ bẹ́ speaker fún wọn. Ẹ wá wo ní verse 11, nítorí a bí olùgbàlà fún yín lónìí ní ìlú Dávidì tí í ṣe Kristi Olúwa. Ìròyìn ayọ̀. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run wá dìde níbi tẹ́ ẹ bá dúró sí. Rìn lọ síwájú kó rìn lọ sẹ́yìn. Sọ ní ìgbà mẹ́fà. Màá gbà ròyìn ayọ̀. Pàbíà wà gbà ròyìn ayọ̀. Wá fọwọ́ gbáyà lẹ́ẹ̀kan sí. Màá gbà ìròyìn ayọ̀ látọ̀dọ̀ áńgẹ́lì mi. Ẹ wo ohun tí ìyá ìsọ. Gbogbo Sona Church 77 ti wà lọ́tẹ̀ yóò yí padà díẹ̀. Ẹnìkan ní báwo la ṣe fẹ́ ṣe? Gbogbo Sona Church àti ní Wema ibẹ̀ ni 77 ó ti wáyé. Ẹnìkan ní ìbẹ̀lẹ̀ ti fún alánà ìtí hàn ìbẹ̀lẹ̀ ti fún alómi 77. Bẹ́ẹ̀ ni ibẹ̀ ní sì ti fún yín ní pépà tí mo ní mo fẹ́ fún yín náà. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run ìbẹ̀lẹ̀ ti gbàna ìtí hàn lọ́fẹ́lì. Ó di ọjọ́ Sunday. Ní gbogbo Sona Church wa pátá èmi lè kó ni o, èmi lè gbọ́mọ̀sọ́ ni o, èmi ni lọ́rí ni o. Màá wá júwe ibi tí olúkúlùkù ibi tí sáfíìsì ó ti wáyé. Ẹnìkan ní wáyé torí ìṣẹ̀lẹ̀ náà ni. A gbọ́dọ̀ gbọ́n bí ejò ká so níwà tútù bí àdàbà. Gbogbo wọn wà ní gbogbo àwọn Sona Church. ma so daada re nigba to ba jola ni agbara eni to ni aye atorun e mura o e ji sari bo nti awon omo olohun yi so ki ma fi se lo
1: baba mi o iru bi do koni awon ti pe lowo olohun mo send the testimony ni ojo thursday last week thursday but mi o ruboya mi o gbo lori radio mo so mo give testimony pa bi mo se n wa se pe bolo se se ro ise kan fun mi but mi o pada accept e ike mo sha dupe lowo olohun because mo ti so fun lo pe ti se yen ba bossi bi pe to ba fun mi lo fa letter pe mo ma se testimony so mo send the testimony yẹ fun ofa leta yẹn ipe at least ipe mo gba ofa leta yẹn gba ti mo wa ri salary yẹn ko to iye ti mo expect ti mo fi reject ise yẹn fun ra mi so leyi gba ti mo se testimony yẹn sha mo si gbo kan kuro lori oro ise mo bere business ni so business ni yẹn ise okunrin ni aso okunrin ni mo ran so mo se si brand mi ni ana ni anola ni sha ni mo se brand yin ti mo je kawo eyan mo e pe o ke nse ti mo se lele nkan kan be yen ha baba bi mo gba first order mi le ni inu mi dun mi ti expect e mi ti expect mo ko pade ri e for the first time mo de se gba we ojo keji ti a wa ni eni ni o ti eni pe ka gba so awon ojo keji le ni o ha baba mi mo rangeli mi eni yi o send you owo sinu account mi fun aso meji like ko mo mi ri o ko de se ere kekere ni mo je lori ise yen o o de send owo meji si mi down ninu account mi just like that won tun fun ni pe 2 weeks lo ma to ri aso ego ni no problem ah baba mi you know me do because pound mo se ma launch business lead to them are clients dey ko tun wa se pe en to tun ma doubt mi to ko so wey immediately baba mi no we do angel mi wale yo ha inu mi do gan ni se ko baba owo ya baba luke adura ya ma gba ma de to ma se testimony
0: nice ye won langeli awon se won lo wale eyan nti mo nko yin na niyan eke angeli mi wale eyan ba n gbe eto mi angeli wa de yan lo tu awon mo to nbe ni ogbo mo so le nibi ti won de won mo so ati n ba n so npa angeli yo wa nibi eyan tori to ba wa bi angeli wa daku eje n fele se lo
1: baba mi mo dupe mi na ti le ri o mo ti le landlady mo dupe lowo olorun ojiji olorun ti ojojo adura ti mi atigba ti mo ti mo ipe yi lati 2024 ni aye mi yira ni 2024 olorun ba wa se ojojo adura ti mi o mu lo siwaju ba oko mi igba ti mo ti jọ ipe yi nkan te ba ti ni ka se a n se lori ise oko mi mo dupe lowo olorun asuko te ni March last month ni awa na ko de ni March 28 mo de landlady mo dupe lowo olorun tori pe mo ti ni se testimony last year February mo ma dupe lowo olorun pe ending March la ko lo si ile wa tawa náà ti di landlord and landlady mo dúpẹ́ ní wíìkì tá a kó lọ lè wa ohun tuntun ṣẹlẹ̀ torí pé wíìkì yẹn la gbàdúrà tẹ sọ fún wa pé ká gbàdúrà fún double things mo dúpẹ́ pé double lọ́lọ́run ṣe ní wíìkì yẹn lọ́lọ́run tún ṣe kí ni ó gún tẹ̀síwájú bá ọkọ mi ti jẹ́ second person as ọ̀gá mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run tó pé nígbà tọkọ mi débi iṣẹ́ yẹn kò tí ì pé ọdún mẹ́ta rárá wọ́n ti sọ di ọ̀gá nísìn oyin ọlọ́run lógo ogbe ọlọ́run ga mo yìn ín lógo lórí iṣẹ́ ọkọ mi nígbàpọ̀ nọ́mbà mi tẹ̀síwájú gbogbo ohun tẹ bá ní ká ṣe mò ń ṣe mo dúpẹ́ mo yìn ọlọ́run lógo.
0: Nice! Mọ́mí nǹkan kan la tún ti bẹ̀rẹ̀ yìí o ẹ múra ngbọ̀ bá di ọjọ́ sunday àwọn nǹkan kan bẹ tí màá fi lé yín lọ́wọ́ wẹ́mà láti ṣe 7-7 báyìí o wẹ́mà láti ṣe 7-7 lọ́tẹ̀ yìí o and ní gbogbo sona church láti ṣe 7-7 o omi 7-7 first time wọn gbé débẹ̀ lágbára ẹni tó láyé àtọ̀ wọn ò gbé wá báyìí anointing oil wọn ń gbé bọ̀ wá báyìí gbogbo àwọn chọọchì wa tó wà nìbàdàn bí gbogbo ẹyin ti bàdàn ẹ pàdé mi ń wẹ́mà màá sì sọ iye time tá a ṣe bíbélì ní ká gbọ́n bí ejò ká so níwà tútù bí àdàbà inú mi ń dádùn ẹ múra o gbogbo lé pátápátá dán wò mú dá mẹ́wàá mú ọrẹ májẹ̀mú ọmọ tiẹ̀ náà jáde kò síbi tó lè rán gẹ́lì ẹ̀ o lè ràn lọ bọ́mọ ẹ̀ ti bẹ̀ ń kano o lè ràn lọ bẹ́ẹ̀ ọmọ ẹ̀ ti bẹ̀ ní US ní Canada mú ìdá mẹ́wàá mú ọrẹ májẹ̀mú fi sọrí nǹkan kan tó fẹ́ ká wo tí ó ṣẹlẹ̀ òní ló pé number 4 mo sì ti sọ ohun táàfì bírèkì yìí fún yín pé pọ́pọ̀ ni account number church ni 1966 36 38 Access Bank, Comfort Life Mission, New Bijadi, Binyon Bawole Luele, 2017, 42, 90, 47, 2017, 42, 90, 47, Comfort Life Mission International, New Bijadi, First Bank, you are in here. Now, Ginto ni eman lo, ekbi omi yin ejadi, omi yin ni mo fe sotele si last, teminu aminasha taha ladusha, mona ase wonu omi yin lo, bi eni keni ba mu ninu e, agbi angeli e dide ko bere si ja fun, omi to gbe lowo e ko di majemu, adabi, ti o ba somi lare ni ti won ni ko sanu e loku, omi o ya parada, sise iwosan, sise isusile, lara mama yi mo so mi idogun mo so di majemu mo so di eje jesu mi la tu amanasha olufe mu omi yen o le damu mi we ko se nkan kan sa to ba le damu tan but de di omi to le mu tan mo ni obi wa sun la lei ko ba jesu pade sun la lei ni alaafia ti layo olufe ba se n ba kini ibo in to do sele o bi ogo se nje ti olohun emi ati eni loruko baba to ma ti temi mimo ni woye ola na bakan na eyin omo olohun ti won bi loni and bi yanu e ba ti nsele mo send the testimony si mi inu mi ndadun gan sa and gbogbo eyin omo olohun mo san da mewa re o mo san da mewa o bo se lo bi se to de yen yo ti oluwa fun oluwa eyin omo olohun ti won bi loni e wa kunle angeli re ko wa bi eyan eyin te mark wedding anniversary angeli yin ko wa bi eyan ko so ni gbowo yin o ti re oju yin fun iwoke ara ni yin mo ni ki olohun ko so ni gbowo yin ese bibeli kan mo ka yen fun yin in Jesus name happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary e wo Nigeria bo fe bo ko angeli ko kan wa yo tu wa le in Jesus name a bo ku ninu ijoba agbonisin mo so le kan na gbogbo eyan omo olohun te gbo mi ka kakiri agbaye e ri pe tusile yo de gbogbo eyan omo olohun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080 88 71 65 66 god bless you.

0: Abiola Akinwale Abosede. Alhaji Amoyi Bata Adedoyin. Olori Tija ni Fatima. Awon yen tin wole soju opo. E da kun e ba mi pe awon yen wa emu ero ilewo.
1: For your maximum enjoyment.
0: Ba tun ti de ori eto. Awon kan wo pe ngba ta be la ago mewa abo se ki se pa ba se to lale. Rara o. Ojojo ni sowo ko wo ma naja. Nkan kan ni se wa ko ni se mi ti wa. Dedeji Kainde Olamide. De ori eto re ajo eda ti gbunaya ajo toni no lagbara loni aye gbe mi ayo dele e kaabo sori eto ba mi e te sinu le lohun le nlalo e je ka won eyan mo pa ti bere won si bere si join link na eri ki ogun de bere kaabo baba eri ki olopo lo mo ti so pa se gbogbo e ni papapa ko le ba larinrin ijoba akoko Aisha opo yemi na ndupe lowo yun ki yin ku ri ki baba igun nikan baba tapa nikan ni o lanfa ni ati sinbi
2: kolewa omo un egboran eti re dabi eti la kiko ke mo so tapa kogbo
0: o tori po wa so tapa
2: e ba
0: le lo
2: mo le lo ni
0: ati da
3: ninu fere baba so mi
0: mo ki awon agbagba lale yi
3: o mama
0: ori gun merin agba la yi kan na ni mo lu awon agba ti wa mo lu won logo enu e ka bo sori eto wa pa gbogbo re papo mo fi ki gbogbo omo egbe rin ajo eda le loko atawon to nbe nle oke re kaabo sajo teni
3: o
0: ajo ni tu o alright
3: eyin lo da akuko awa ti mo
0: ti n gbe body die die bayi abiodun wale o thank you buruko awon agbagba yi ati gbogbo omo egbe latoke dele e da won olugbo wa lo si ose fi ki eledu mari ka se kan makun alagbara owi be e se be a le wi le se a le se le wi won fa ni olowo ye bi yemi to tun fun wa layajo ojo ta tun fi pade e ka bo sori eto rin ajo re da na ni ba meji ko eto awa ati alaja mu ibadi do yi ni ya igun ko da be Why na dey alo? Lanre waju mi ki omo ibile. Gbamu, gbamu.
2: Baba kiki ro kori
0: yen. Eno baba miki.
2: Ehn, baba miki kori yen. Baba miki omo igbale.
0: Ti ni kiji. Gbamu, gbamu. Jigi, jigi. Mo n bo mi o ti de wi raye ti yin ba. A ti pari e ko soro lori e mo o. Ehn. Mi dada. Mo le mi. Asiwaju. Ati si akin wole all the way from America. United States of America. Sori eto fun teni. Pelo mo ni e ku aduro ti. Ko ni re awa na lagbara Olorun.
2: Agba ti ko de.
0: Eh?
2: Anika shi anot wa clarity